Tapinay ko nga bi hozo pinita tagadan di Datu Wilfred Modulis om nogi. E Felicia Bijum ubat taboy ku oy gahong do napupusan na di timpu da ka nga ni zu hozo songkoton hansan na po da nahis o nahisan ko kyo. Aw na hay dom ko ngo ko da about tadi bo do tanaw mai no. Tahanan Yesu dah sekadung di naikat pinasi Herman, Momon, Jem, Sham, Dexter, Stanley, masa di TikTok. Om lagi tatabang.

Reminder jam ko ba huwa pat kapadam tahu minit dong suvab id pagunta ko tabi na inko na dahil kinesa ng Diyazu nakahisaw ta daw pasindak so di ko kita to dahil tiid konti napain ko po iti kapayhan do konsumantaban i basa ko basaan ko pamusan ko ba so tadaw bayno ko padam si zambuhan iti ko onom tadaw ko himo umasam yang fighting god it pipi akinay zanon dongo subab minsa sadap om nagi dongo sadap it pipi akinay zanon minsa sadap na pangain ka nagi habin ako sa it panong sakid yang pay gontab hinasu dvong padam tahu darja celsius di tasibo om takabas taong padam apat darja celsius pipio kinaisanon na hisudan di konyam tapnay ko kami gadaid uvang pinampang

Insan tadaw ko piso mo zito ka di Herman isip tumlay ko nga bi o dabay no jam ko bahu yung mga padamduvo minute na di do id pagunta ko kamasan timpu kasahimban boss kadazan nga mupus-pupus na do ikat pa jam ko si Zam magita to dato ko na sumabahi ako sa himban boss sina. Tapinay ko nga bi boss Tovi na deko kata hari ini kaday boss na subay kaday kadazan nga kiva nagi pamuan damay to ko itinupang ako gumpit do katumbasan dato ko do aw i kinoingan mimang dato ko do humusi kuma dituhun na ko pamudung dato ko minamusing dato ko teko minaninduo da ginawa dato ko mimang ikinaingan kumano to ko do manambayang tiko sumambayang muntok diho o mpapampun diho o mambalakat diho o nu itinodo diho kumada to ko pahugasan na tui na po nga idpihatan di diho o nagi kum ikinaingan tadi pamusabay to ko tito binay dan tadaw bay no kapanak na konsikan om kapakasan ko insa samadan da tumaguvang da ano no po panginaman ay ko po season diti tadi ko to dan na kinamawin san po izaw Dennis Primus din ako po nga video namot om pibabasan iti hozo tovi no mantadi Stanley Maing Eli Poiso Lomihana kusudong na kusatu o iton hozo diti ngan hozo diti kopiso mo bago ka sama bago kita daw subam ay kasayman boss kadazan ay katwinasi aswaw tamay mo dino pangabi do namot.

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama. Dengan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama.

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Magsukul. Lapan magsukul asal landu sanang pinalapal. Haru aataga pandoga maka ahap ataina mampu maka paglapal magsukul. Ampain aa inaani yanakaam. Lapal magsukul minsan dubutingga riki na tapanawang aa magbuddi paggadda tantam. Mbalu kita alugi magsangka hap maka allogan ay tapanawang aasaddi.

Apa? Jingit mo manibuni rapagon, manili rapay trukayagan, manaw ra siruk ruguang, ngarapasambaloy ondo tagamin. Topot abig manabit, togomru ina magibit mongoy rasuruga, togomru ama suku pupus rupay nawo. Kansayan ororo apa, intara RTM teman setia Anda.

Kopi serangan ada tuan-tuan terbenaiko. Kopi serangan makinong kawagu di tit keselimbahan beras tusun. Alang sanda cinong ko kona pentu tuang intinga. Miampai ko kagu dahol kia. Di semdat ko pesen jam ko pedam dua datang tuang. Tuan-tuan di tit hara artis dat peningkiruman. Hara artis nalapiti studio. Kadari kayo tengkia dah makinong kawagu kia. Nga anuy ki guna mai pagya tap-tap bila live the TikTok. Nagi share-share nung ako po naka-share teka follow Sabah VFM nung ako po naka-follow. Kung sigaw di ka ito terima manakadong makinang kasalimbahan baras na sanditi nang ako na pa iting po niti id panang sama na joke sa pagunan ka hiti id ko ti kinabalo ko id nang ada po nga alang sandat makinang ako na gisam na jam ko hapdam doon at ang atuang alis arihan ko karang aus tining-sining dit paulian ko. Kapisanangan kumadia Jeffrey Anjuman, posi ko to kakita di live.

Nag-i-Stargius, Ponsiko nag-i, ito, umakin ako. Maigyari kayo, tep-tep. Pagulunod, may ampat ako ang artist sa tatuang iti, ba, papirang ko pa na sinding, pamalis sa ginawa ng akin nga patikya.

0: Pansi ko kya, ito na karika titi da, bay na.
1: Oh.
0: Sumandak to lumis. Pahingkura, alida si Mato.
1: Alida, sokun.
0: Yeah. Ikaw aguti, nakatano da pialaan po ang pesan, ano gyari?
1: Suganday.
0: Suganday kamatan kya?
1: Oh, doon
0: na rin budo na hapunan manam. Ya, tumayan ako da, agumuit, katutun na sumana kitito. Nakitari kayo da, manang kiala, hilad, id KDCA dit kawago, dit untuk karamayan kamatan kya. Nakamanang da, ano gyati itong kapnano no di?
1: Persembahan terbaik.
0: Na, kya. Sundong da, oh, nakalantay, teka na silo da, bantukan da, suganday nga. Nakano ko sarit ditungkap da
1: persembahan terbaik.
0: Persembahan terbaik. Oh. Kasihan ko madia man. kumari ka dit masa di pengen tong da live da Facebook. Ba kada dihuai da mengot dati harap pengatan di kayo pelambusan ko kumadat semandak iti nga pagulo di mintutun tako pakapiak saya yang harano di mandak may da pela makikinangaw.
1: Oke, kopi sanangan minsan po yoho Irin Rapiel mantad Kampung Tenggilan.
0: Pero nagigya umur nanti amula pakapiak tayo ito
1: doon na hapat taon ako bay no?
0: Aduh taon ya pagkalat ako ng kado doon na hapat taon. Pagkalit 15 taon lagi kan doon. Pansikul kapag di ka pengkura?
1: Wawago na pupusan tingkatan anami ho.
0: Oh, kalihap doon yung nakalabas kaputusan ka. Pengkura di kaputusan. Mila ka na po pala.
1: Syukur asanang kada kaputusan.
0: Pero pointa?
1: Trip. Tolu poin tolu tolu.
0: Nah kya na uy na senang kya kau tu senan na anu nuna. Konsikan ku madia. Pengkura id kagandaan dat semedeng iti id manta di pira nagi umur dom mesti di kada menandik kena.
1: Mau tapat ku pia ka mantad ko to pa abis iba pa ko no pa nga sangulun susuminding ko ikadaw
0: sige tapa do di
1: tapa ko no pa nga LP Rafael Pinos
0: go makatutun ka iti ya bay na ka oh ya member sa bay na kaya ba pagulo dat katilang busitit pero mandahay namati kayo datit dat it menangki rumah mintang da live TikTok menangki rumah ko di Los Mandak mau hatuha tamu simaran ni lau paparang kepada sinding da kapaguluti sinding manta di LP raitan da tinungkusan.

0: Popodo bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung arato id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan na punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago pugulu osoro katingaligan tungungan toko tensana.
1: Jam ko siyam libo na hupadam siyam ini tututuang masa pulot miyampahid artis. Bagalit kita di kayo mayadot live TikTok, live Facebook, harot sumandak lohiti, songlo sumandak buruak. Bantad tanggilan i Ren Rafael. Songlo susumiding ako nagi kawago. Alalay na yung sumiling litigya, mandak? So, ako sumiling ka, kumbal kayo dat, mamansay-mansay dat, sinding ka, manupos sinding.
2: Amo po kumbalid, gisam na kasalihan la.
1: Kaya lang yung masupos sinding, mamansay sinding.
2: Buli-buli la.
1: So, kaya rin, kaila ka mamain to niyan, main gitar dati.
2: Oh, kaila ko main gitar, main ukulele.
1: Oh, so, pengkura ka na kaila sa amin nanudok niya.
2: Sendiri, belajar.
1: Aparo namin sige lang ya. Rin na to ng... Malay dali kayo manalipon hito studio, nang galati kano ko manalipon? Manangki rumada semandak kuruak. mandak. Pengkuro harati aw kay mumbalumal tumanud undok nga daw ka.
2: Ogum mo ka daw manguhod din nga. Allah.
1: Sudah kuro asiri ba?
2: Oh, asiri ba.
1: Alala. Aw ko rin kata lidaw ay kaya.
2: Oo.
1: Mingam nga, mga ka
2: bilap na. Rubat na ako kaya.
1: Nang ganiti, kalaway-laway pa dyan.
2: Amo na ka nga dati.
1: Kurayan pa. May na pa datano dat it kampung-kampung dati it mila dat it asiribari ba?
2: Bulila kanto ko, may umbalumbal.
1: Magyong pangalaman kanto lang.

0: Ikaw aguti nakamanang ka nagi da ano gyari?
1: Sabah Idol.
0: Sabah Idol la penting oh. Nanjur da no no. Kapian da no no.
1: Sempena Domingo Perpaduan.
0: Oh.
1: Minggu Perpaduan.
0: Ihila likas ka?
1: Oh, tepat hila likas.
0: Iya, nasilu da bentukan.
1: Oh.
0: Oh. Pero tulun da it menengkala da antak diri.
1: Haro saringan dahai lo nga i finalist no haro hopod tul waluk tulun
0: oh, ya di nasili bentukan
1: oh.
0: Konsik handa insan pa kumadi amandak to insan pa kagun nasili dat bentukan aw nakamanang aw nakabantug dat id KDC kabantug di kawagu dat
1: Sabah Idol
0: kya semusuhut tak pernah kawagu id kaganan dat semindik nga pengkura harap dati mengadati tanu da pialaan hilo sa Mananjong bintang RTM dati
1: nung montok bay no aiso po nga gumut la lagu wagu i rumikot
0: gisam na pati nga pero nagi it sinding dit iya ka pia mas sinding isang ulun ka
1: Iso
0: lagi.
1: Oh, ano nga lagi?
0: Ano nga randa sining no de?
1: Sining wago ko Rumame.
0: Oh. Rumame na penting nga ito Rumame kadto.
1: Oh, topot. Rumame nga Rumame no po nga slang Tenggilan.
0: Oh, mega di Sumeyo. Kada?
1: Topot. Sumeyo.
0: Dan Tenggilan. Penang hilad ano gya? Kampung
1: Lapay.
0: Kampung Lapay. Oh.

0: Popau do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mongulok popau bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunsoh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo. Ilago puguluh osoro. Katingaligan tungungan toko tainsana.
1: Postigo it masa pada makinong adahay. Tutuang diti artis na pada titi studio nga i Ren Rafael teko intutunan lagi dat sumandak kuruak. Mila ko manang kiruma daw maya dat live TikTok ya. Hotan ni kayo stimbaran ni na daw. Ren. Saya kena kumbal ko dat i nakatano dat suganday dit kawagutik ya. Nakumbal ko na gidat nakatanod at suganday da zanak. Itsera gyari?
2: 2000 kapadam turuk.
1: Oh, 2000 kapadam turuk ya? Wakil da minabi ko da tuaran?
2: Tapat.
1: Ano di nanonood ang takidi?
2: Kosang ako top 7 lahiri paling arang nanu ko.
1: Oh, da tila KDC eh?
2: Tapat. Tila KDC
1: nga nasilo ko dot ano Johan dot tila tuaran.
2: Oh,
1: kamayan dot nakatanod kinangawi dot pialaan diti kaya manta dot dazana
2: sugan ay terbuka
1: timpun tarika to panang kago nga pengkoro tumalod ka pakawagos sa ganday mga pil dati ng galati
2: sangka taon
1: kalagya asado pagyasa ko na andad ka pa, apat na hapad taon ka
2: tal. Ato ko eh.
1: Apat na hapad taon man, tiyan ba yun? Mila ka lang ito pa rin sa ako.
2: Oo.
1: Mumbala na ti na taon ti sa kawago. Taman, sigal na ito rin buka.
2: Mumbal kan to taon-taon depan.
1: Nang gano'n, ti kawakil na nung ni taon ba yun, tamperli, tontis toran dati ka kaya kako tablod ka Renata sarong to aw alangasan dot minta no dot pialaan ka dulon pa yung corona nung hardati it pialaan dot peringkat kebangsaan bagala bintang RTM kiginawa ka ida tumanod
2: kiginawa ka daw tumanod
1: mengumbal da Thailand ka piyak ya
2: oh.
1: Bakat ka tulon to lebih pada it ano kaya gaya pagumbalan nung it peringkat kebangsaan ka piyak pengkuro nung iya sebagai da sangulon kamulakan muhunta ko diyan at pamasarahan mangusup ka man ako diti sukadwago teka kamulakan nga dat tumano dat ano napapialaan labi-labi na itit masinding pialaan sa binding kamayon ko na pa nga ano gaya mangusup ka
2: mendorong.
1: Oh, mendorong. apa yang kira?
2: Kada nugeri kada modosi, kada podosi dot mengumbal sesuatu wagu lah.
1: Dong haro ginau tu mal nga mbala na pamitan.
2: Topot. Kada ikum.
1: Oh, topot. Kada kay ikum to kay ikum na pa nga ingat tangayangay kadulon.

0: Mangusap ka kapia dat sa kaduago dat ano rin, tumano dat ano na, papialaan ka?
1: Tapat.
0: Bam, kada pati na ko, kinahanta ko sining di Rendotino, nga kinahanta ko pati is sinding, manta di LP.

0: Abi na pa di timinadud ka da itsuganay ka di si Edith Kawago di kaya rin nga nakamanang ka da nagyari it persembahan terbaik. Isa ay pinapasa di adia dat gisam dat nakano ko da titong kapiti anugra persembahan terbaik diri isa ay minanudok dia sendiri kaka harda ti manudok tapak no manudok tamak no manudok
1: haro kadaw guru vokal ko i Rowell Roland PIC doho i April Lisa tapak ko ogo mo haro po pipi rola tulun i manulong doho
0: era pagi dat nakano dat persembahan terbaik kapiman kay dot kano ko persembahan terbaik lot antak dire o saraw-saraw no kamanang manako di ka pingora
1: ako saraw kamanang lang a momon sa yok to i osonang
0: Ya tanak di LP la langkawit. Nah, katutun kapad angkal ka, katutun ka di langkawit.
1: Hello.
0: Pasi ka Jovita to makinangaw. Nakumbal ko da, tumano da, ano, kadulun, minsing ilang sumiding, class vocal.
1: Oh, kumbal.
0: Pero alinay do.
1: Alay, alay, alay, gadaw, manta dit, umur ko, hapada miso?
0: Oh.
1: Gisam hapada mualu.
0: Oh, patut lah. So,
1: nakating ko, tapis SPM ko.
0: Isay guru, no?
1: Rowell Roland.
0: Oh. Na, kan ka alang-alang sa manak niti, nakatano dat, it's sequel dat, a vocal, kaya? Pengkura dat, suminding. Pengkura manamang dat,
1: Suara.
0: Erin nato sanang to ano kadulon pagludot maning kiala haro kapasadyaan
1: atopat
0: labi-labi na montak na it rolo.

Nulis ko na korong si Rimanta di Jovita Robert Johnny Retanda Butia Tablo di Tino Idi. Posi ko to kakal po, mungkin nga ditit kasalimbahan baru susun. Dilambusan ko, papira nga di kayo da sinding, pamalahis sa ginawa. Posi ko langkawit to minakina nga o, minayampay dahay, maya dat piruman ko, dat susuminding di Tino Idi. Ikoni, Kori, hai, kapisa na nga datutuang Kori.

Pabistanangan ko di Maria Johan, Ponsiko tu kakal makinong Apple Eric, Ponsiko Apple, kabistanangan na tatuwa ni Jeff Law, lansanid kalidasan, terima, tabid piyabasan, nagi kumantambalo, tabinayang awit, makinong kasalimahan, barustusun, asanang kapiyak daw niti. Abi, Mizzi, kabistanangan na gitatuwa ng kumadiya, Ponsiko, i-des, kabistanangan na tatuwa, tabid tarao sabat, kumadit kyu kumad, Advent kada Adventist kati abi Ron Sep hi DJ kada hi lagi kumadia abi Hillary call kapi serangan ada tetuang abi Gawir bantu daw kapi serangan lagi kumadia posiko. Pusiko James to Miliampay Lahay Ditino, Anita Thomas, Chayna Takag, John Sticking. Hello DJ, kabisarangan na tutuang. Bukidong na sining dihain justly, kayong garitan kohub kapasyon ka daw diti. Mentakan pa doon ng hara. I Anita Thomas, sanong tutuang ni Jeff Law, alumis tutuloyaw numandak ka daw. Mel Andu, kabisarangan Mel.

Paparango ka, hindi kayo na sining pamalihis sa kinawa. It is sining kawaguman tadi Marlini Fen Ritan Pengandadia.

Kailan ka nang ko? Sa ngulon na pamantag talutulong Malaysia na kataguang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukodwago, humor hapunamunam, gisam doon hapunam apat taon, labi doon hapunam lima pihatus, kataguang hagak pamusarahan, masirasi om kamurungan. Labid kararasi, talun hapunam talu pihatus na iyalo minaganod SPM taon 2025 nilan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan pa umusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilo na po nga hal kalidasan, dit kigunod taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak pamusarahan, masirasi teko at tagak kalansanan, aw ko'y osong lunan, pagyano na pong hupan. Panangkiboros niyang payad paganakan, tambalot teko pakar counseling, pakar kalidasan pamumusaraw.

0: na nalipon beng rakiming kapanganan transaksi kon. Nakatigo ako tojo.
1: Eh, amkali, kosan no?
0: Okay niyo. Indanganan nila ko.
1: Pai ko kulot, pinuakan ng ko turing ng ali aho pasukon pa suang na tubo na buwakan.
0: Inimansan ko niyo ming. Topot tupo ngay.
1: Ang tupo raho no beng nilirin?
0: Ah, nakita kilora numbura kaon kuno. Ama no numburu kat kredit ko to.
1: Eh, kulot pai ko. Beng, ikah kita kelalaian maklumat tak ambuak kinorion.
0: Oh, jadi mo? Alatan bukulan ti ya.
1: Tindakan menaiki maklumat melirik silo.
0: Kapio, kak. Makarak ku nombor ikon kulik aku. Meneliponin lah liasa gulik kuno.
1: Nonsoy na yak kulut. Si ina pa hundo nalipon rin na kita kera maklumat takon beng mo no. Taliponin mo telepon no BNM teleling sa 3008-8465. Kapamilyar laman web nu bank negara Malaysia ra www.bnm.gov.my. Pai kaloi kalarau putatun mia kahayam aswang hihiang kureno tu sinusino te kakal ni lo ngambi nakala pratangguang nu sino hiano utang kat kredit nu hiano sino case record nu hiano eh nan salinut yak.
0: Oh iyo kan
2: koko senoligan kulunti.
3: Hey, Jenny gwan.
2: Jenny, atengan mo to. Aray, mayo nek bek mo to.
4: Eh, oko gini jiman.
2: Yo.
4: Mau nga kura risar pamagunan, sumaw kra model.
2: Model? Jadi, model sam pamagunan ko lah.
4: Iyo, kini may tanah kururangan. Bago noligan kura internet. Ah, magina yo rakir agyo.
2: Oh, jadi, kula boy mo ragyo. Mayo nek bek mo to.
4: Bek ko tu giti o boborok ti mayo ti modeling agent ragi ti nanusup na gibit ti konilo bayang ti sulungin ko ragi o kapanday ko jiman nangani lo rakira balanja 5,000
2: Eh, o kau ti linung o kau ti kono ga 5,000 nong kalday dada giti o
5: ila lain rungon kau kalau maluay mangintopot at anak makalalay makito minra internet. Pai kakasauk rakel dai dada. Bilin ragi tio interkementrian Lisar Pagun.

0: Lahan mingkikit winakas lotilik idamin. Makang lotilik koiso, sumbu. Pisakon sumbu, idhivang di augunon, kivatuhon mo bos, da o sikap ombak o sumbu, nung sa saw pekiton om pisakon. Iso lahan da umivad mantad antakan itinopo, nga putontuon kotulan sanjam.
1: Kotulan sanjam?
0: Oo, nung aw mo maguno, da hivang na kumoy dasom sanjam, nga pisakon na po'y sumbu. Nung akwang mantad sanjam, nga pohagos son pengikit. Makang lotilik kaduho. Kaban poposagit. Kadada sa saw pingo kaban o tatangob do kaban popoposagit. Nung magano ko do babalang do idsuang kaban popoposagit nga palanon do tababasi moy do aw sa saw magukab do tatangob daw dino. Sa saw pingo kaban o tatangob daw dino kapapahabus do sinogit idsuang om kapapain kavas na hinasu do kaban popoposagit. Kapapain kavas na giti do binagat kalaja do kaban popoposagit no kamoy. Makang lotilik kotahu. Popoposagit tangus. Patontuan sinagit na popoposagit tangus dahil duwang apadam 4 degree Celsius gisom duwang apadam 6 degree Celsius no po. Aw tagala pa indaman sinagit gisom apadam 6 degree Celsius. Kaya kanangko dahil tikid iso degree Celsius ipinatanto dahil makang popoposagit tangus ikotun no po nga miyaga no po na papayang kavas kapamagunan binakas lotilik gisom apad piatus. Lati dino, kabi sinibo o sinagit ipinatanto, hobi kinavas ka pamugunan, binakas lotilik. Makang lotilik kaapat. Kili lotilik. Lahan na mingikit binakas lotilik, sangyan mamaguno da kili lotilik. Kaysa, patontuwa no, da painpano o kili dino, paguhuy da pahasuan. Kahasu pa o vaig dino, o paswangon no, da palas. Iti, paintanto no, da kapangingkuang, da asasa o mamaguno.

no dakili lotilik ha sangyan da kanu to ko mongoang do ko pamugunan binakas lotilik bin lotilik to ko nga akuang balanja tikid buhan nga akuang om kiva do hobi usin do popion isa abal di tabasi kanik.

0: 明日は会うと思います。オプティノガウノコソヒンバンボスカダサンサバ BFM ナイコッビナシビナシオスワウトマイモ。
1: Ya tapi yang ngabi udah banyak jam konom dorong suka bitino sabah VFM kusahim bando bos kadesan. Kopi bos yang dorong suka kumadi dia susah VFM tambah hut tapi naik dari nombor konopo dorong suka biti dapat ngampai mungkin nongol di ti kusahim bando bos kadesan tahu konom. Kau duvong ngopo di ti Wuhan kau onom duvong ibu duvong pada manom. Om ano it hansanan tapi naik kau. Tomoi mana dah do awasi kena pastikan tahu baik no. Oh, bina kozo tumaguvang do kopposizon do po ompus do tarao bay na diti Hansan do kopogovit do kounsikan kumare do tokou Saviavi. Miampay do kopogovit do kobuon kumare do tokou do onuno po o taguvangon. Kivara ti do piuvahan te ko kivara ti do kosindohan do ginavo kada dezo ovito kumare do tarao bay na hivay na ngavi in nakatahib kamay giyari. Ada ondo mo tukob ko vititi na kumahingkangan na kuhidasan kumaday na toko pintanto na po om day tisi kayo na mamahis diyozo na hozo nga vila kadazan om katuhadan kumatambahot kalaja DJ Joe to pinapohod om pinapotonda nga vila hozo muntok talaw bayo na diti muntok na pamahis na ginawa kumaday na toko gisom na pupusan iti kusahimban na jam ko sizam na ng suvab. Om Hansan, ako tihombus ko, damang kinangaw dito ko sa imbang, do boss ka na zan, tapin ay ko. Paintanto na po, iisa na dito pumagunan, papongaw di zo, do hozo nga vi, do ka na zan, do po yung tinagas. Om paghuy, do. Ong auto ko iti hozo, kapag huw, tapin ay ko, kinangaw to pahay dito tiya.
2: Hozo, kababago.

0: ongo iti Sapa BFM sa himbaan bos kanazan.
1: Ti iso no, in vilon, vilon. No ikot, hinasi, om oswaw tumoy mo.
2: Om tim punay to kawo sa himbaan to kawo danong swap iti ito punay kawo miyang pay hozo kapag uhu hozo pinayampatan di Rosaline Jamilon, Agedios Malantin, om di Farah Lourdes, Agedios Kopivosian, om Pibobas.

Ya, pintang tu dapat iisa na dahil pumagunan. Tapinay ko, nabay na jam ko na mapo na misa minit doon ang suva update po. Gunat ako, wang katuhanan. Insan po, kumade di Azusa, Vevi, tambahot, tapinay. Di, mamaso na makinang ulit ko sa himbaan, do boss, kadazan, doon ang suva update. Pintang tu na po dati, do, mamaso na do, manginom, di, tahasu, doon ang suva update ko tahuanan. Dahil nombo ko na po. Ito, toning dahil radio nga, video nga, akon ka na po, masaliti katawhusan dahil radio, si Zam nga po ng Luva Titik 2 FM. Kapasan na kita ko, daw makinangaw diti ko sa imban, lubos kadazan, masaliti RTM Click, kapinay ko. Nagi masaliti live dahil da TikTok Sabah VFM, daw nung suwab diti, nagi masaliti live dahil Facebook Sabah VFM. Ingko na po, alahan nga video so, daw makinangaw diti ko sa imban, lubos kadazan, kaya kapinay ko. Tawadan insan po kumari dia zo sakodung nga video zo tu tamoy mo do makinangaw diti ko sa himban do boss kadazan. Oh my god po jam ko 6 tahong pod minute do nung subab kinay ko o maongaw tako iti abal id pogun o nu dati o abal ko hombus ko do ay kot po jam ko 6 tahong pod minute do nung subab iti hansan do tumihambus ko na po na makinangaw dito ko sa imban do boss kadazan kiyo tupinay ko tumihambusan ko na mamahis do ginawa kuma dito hozo do sumusut tupinay ko hozo manta di Jeffrey Martin Kalaja Putong Gata sutanon hozo manta di Elizabeth Apollonius Piupusan Sogigisom nga paghuhi din na kinangat ako hozo manta di Wilfred Bonius Aku no di guminavo diaw dahit ko sa imban boss kadazan na ikot vinasi o suaw tomoy mo.

0: suau tomoi mo.
1: Kano mengihobos kadazan miampai di Juliana Andreas.
2: Ami ko pesan mai apio ngau ngau toko do tun mo bos terang teka jelas. Jadi mai de pakadazan ang atalang ka. Tiba bos toko oizang.
3: Oizang.
2: Oh, oizang. Oh, atalang tak kita ko ihosuat sinuat daw. Teka it bos toko oizang tak kita ko ihos sinuat daw. Kivan ng nung opod teka i tuni ya. Oizang taw ng tuni diho teka oho daw. Ya, iya ko mazan na jelas teka terang kan ka atalang. Kan ka tahang.
3: Ka pumakamazan di oizang. Nasaw ko na po ang oizang mantak na tuni na po.
2: Yeah. Bila nage kapasan nage kamazan na i mata. Oizang kita teka ko kita lihat sinuat. Iyan ako mazan na atalang teka atahang terang. Oizang. Semasa tagu tiap kobasan nadi pagi udah mau bos tiap pocket pocket anu kada kobasan tu mau bos
3: pocket
2: pocket tepat po bos tak kau ngak kalung
3: kalung
2: kalung bos sangon ni nau sino dah pocket kemai do mohing ni mohing pun bos ngin ka kan ni pocket nu kada ngak tepat po bos tak kau ngak bos sangon ni nau sino dah kalung
3: kalung
2: kakalong sofa, kakalong gaung no, ay nakakalong. Dadi hiya bago kila kira. Kilao de gayo usit,
3: kilao pagya de go kang.
2: Kiwa may da untob. Bos ko untob.
3: Untob.
2: Untobo.
3: Untobo.
2: May gya kilao songko na ginumot na timong kadi da ino no basanan na mabos ba mentara kira. Kan ya? Nga bos ko untob may gya untobo sampo na natimo kada ho untobo
3: untobo
2: kada hiway untobo untobo gya tuhon sampo ginmo di rakikat
3: tapot
2: kada may kada basanay pagudo kilao kapasan ay guna dia sabab tumano do ingko ko do maguna do bos eh sababnya kiwan gya bos ko do tu nga kan ko sabiabi bos eh guna tak ada tu, kan ya? Kebanyakan kita bos kau maguna tak ada sebab, kan ya? Ya, aguna lagi bagi sebab dia, sunung dah bos bukan kan ya? Pina kada zanda sebab mentad mentada sebab, pemada sebab, kan ya?
3: Kiba, kiba.
2: Nakang aku tanya bos hasong.
3: Hasong apa gal Juliana?
2: Apa gal ka awing san ko?
3: Hasong. Nakang aku zau ngah awsun aku nunu kau mazanin balazu.
2: Pagod ang kiva dito bakul plastik hasong plastik nga bayan ano pa nga polositik kaya kan eh
3: tadi
2: hasong pagod ano pa nga kiva daw bakul kalatas tadi kiva di dati plastik kaya nga ino mohin ko hasong ka daw nga azon kayo atopot ng kwa ito polositik iti hasong ka ingko nga ino na nga ako mohin ko basta hasong ka daw plastik pagod eh ay so pada bakul plastik bo. Bayno no pode no basanan na diba gado polositik
3: plastik
2: kani. Plastik kani.
3: Nahos na di.
2: Nahos. Agumo polositik na timong daw.
3: Agumo
2: hasong. Tiya iso pa bago. Tiya ko kita may di undok nga daw. Ay di lawa ang ditondok diho ka. Manta da lawa. Lawa na pa nga bos da malazo kani bos sabay. Nadi pakadazano na di da alawa. Tepat
3: pun bosan
2: nak. No bosan ni. Mentah ada alawak ada di alawak main tu tambah air tu. Bagus kan ya. Alawak. Bos kau Avanus tika ogingo. Nga kesudung kesanung tandu kan ni. Mega nak kesetiun tu kadau Avanus. Tadi ini pe bosan tau i kemasan ogingo. Ogingo ogingo kaki kita naik. Bos nopo Avanus. Avanus. Nung igaong migaya dia abasan avan ogingo abasan nga no daddy no basanan na di no alawa paggaw na di guno te Avanus bos malazu bos supaya gani iso na lawa lawa daddy mantad bos gisan regaong daw lawa nga bos ito ko Avanus bos bos kaya Jadi, ya nampak ogingo ngak ikoki kita nai do tinan, gaung dao, teko besan dao. Kiban lagi nongo deho di tinga, au di siho kanu maguno diho ngak. Iho na sebab meo kanku di nahum do bos sepakon. Ohan do mo bos sepakon. Ko bos itu ko sendi. Tadi besan nai teko bos itu ya, bos itu ko kan ya ilas.
3: Tepot ikiban hai.
2: Tepot.
1: Skrip mengiho bos kadazan nepoditi nga pinotonda di Juliana Andreas.

Ato pinaka nga binabay na jam ko ng himang pa ng 2 minute daw ng usap update po. Gunit ko. O mga katukodan, insan po kung madi di usap ya vito pinay tambahot di katatano dito ko sa imban do boss kadazan ng usap update. O mga mega din no boss ko dito no inko na po lahat nga video zu do makinungaw dito ko sa imban do boss kadazan. O mga katukodan kung madi di yang pai do popo ngau si kai dia sudah hozo ngabi ra kadazan do po ompus di tiku sa himban gisom do pupusan do jam ko si zam do do ngosuvap di ti om peguhi do tumi hambus ko dai do ko sa himban do bos kadazan di ti tapnai ko popo ngau dia sudah hozo ama mai ko pahai do pai hango ko ma di dia iso ko paihan ko ko mai di ti hogo do gata mentok tadau baino gisom do tadau ko iso di ti hansan na pa yung taon na nga vi tapinay tambahot di popatun do gata do tanaw bayan na dati hansan do otohinasan di azu kapayhan diti om puhut gata na po batok tanaw bayan na diti hogo do puhut gata na po nga opod linggit opodom duvosin do sa kilogram puhut gata na po nga opod linggit opodom duvosin sa kilogram gata kapingan au no upgrade ko iso himo linggit vahusin sa kilogram gata kapingan au no upgrade ko iso himo linggit vahusin do sa kilogram gata kapingan au no upgrade ko duvo apat linggit duvo nga padom tu sin do sa kilogram gata kapingan au no upgrade ko duvo apat linggit duvo nga padom tu sin sa kilogram gata kantalan grade ko iso na po nga apat linggit vahu nga padom apat sin do sa kilogram gata kantalan grade ko iso na po nga apat linggit vahu nga po na mapatsin do sa kilogram gata kantalan grade ko duvo na po nga apat linggit tahusin sa kilogram gata kantalan grade ko duvo na po nga apat linggit tahusin do sa kilogram om gata sikalap na po nga sa linggit opodom tu sin do sa kilogram gata sikalap na po nga sa linggit opodom tu sin do sa kilogram yan ang aviyo hogo na gata mentok talaw bayno diti inatay mo na gay manta diti kotinanan pomonan gata sabah om tumihang buzo na mamahis di azu paintano na pada hozo ng aviyo na kadazan diti tapunay ko kinakotoko hozo manta di ko Jimmy Akim siyo di azu natang kisadaan ko sutanon hozo manta di Raul Pio Tomblon kahangadan dagay diaw dahit ko sa himbahan, the boss, kadazaan.

0: Ong o ipiid Saba BFM sa himbaan Bos Kadazan.
1: Iisono in Vilon, Vilon.
2: Noikot, dinasi, om osuaw tumoy mo.
3: Piala Dunia FIFA 2026.
4: Nakakinang o Turki, itang kotahu om tumandod mahik pihabanan sa sawaan binon kapas duvong pramapaton. Namot Norway om Austria, minandad gisom duvong pramapahuton. Kogun Haiti, kumainsan na gitom nanod, ditahun sa ibu sa mga tustung o pramapat, Myanmar Republic, Democratic Congo, nga minandad himong pramapahuton. O nui kagazat, pogun imaso misangot do baino Iraq, nga tumandod kapas pat ngupodton.
3: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Om tumi ang buso ko dahil ako sa imban, no bukas ka na zan, tapin ay ko, may ang pahiliti ko po ihan. Koko mo iliti, Ihabanan Mimbul Sasavan Vinon FIFA duwong ay bu duwong pa naman om tapi na ikaw om kita to ko da tanaw bay na diti kiva da apat pihavanan da kita da to ko tinimpunan da pihavanan di jam kotohu da min susuvab di tanaw di bay na diti inambo da minihavan o pagun da USA om nagi pagun da Australia iti tapnay ko om nahantay da pagun USA diti mempay da duvo gul om aw nakahusi o Australia om tumano da pala kapayhan da iti diti om iti na pa gul da USA diti tapnay ko nga pinatumpos di Cameron Burgess di minute ko opo da misa iti iti na pa nga pinagul sondi da mamamain da Australia iti om nagi pinatumpos di Alex Freeman di minute ko apat nga po da tohu iti om pinapadadi da nahantoy da pagun USA iti da duvo ISO. Om iti na pa nga tinimungan di iti mapapakita da pagun USA itang toiso dahil da tinimungan di sinisutanan da pagun Australia itang da kaduva itang katahu na pang Turkey itang kaapat na pang Paraguay da babay na diti huy da pihavanan da sumusut. Suvay kayo no, tapi na ikaw om da babay na diti manjul-anjul pihavanan pihavanan di diti pagun da Scotland om nagi Morocco itinimungan da C iko it group da C iti om babay na diti it minute ko apat nga pa na manom na isiha da mamain babay na na po nga penggugulo o Morocco diti mempay da iso gol om iso pa da gul da manta diti pogun da Scotland diti tapanay ko om suvay ka ino tapanay om jam ka vahu tahong apat minit da nga suvab diti om kita to kaw iti pihavanan itinimungan si tayo group C panagi mempay diti pagun Brazil om nagi pagun Haiti iti om kita to ko miti hambus masa diti RTM click the jam ka vahu tong pan minute the dong suvap taro bay na sutanan the pihavanan it tinimungan D tayo group D mempay diti Turkiye om nagi Paraguay do jam ko opo miso do dong suvap tanaw bay na diti miti na apat o pihavanan mimbul sasavan vinon FIFA duvong ay bu duvong panamanam o kita rato ko o matak na pihavanan do tanaw suvap na pa diti nga itinimungan F tayo group F iti o kita rato ko Netherlands mihavan miyampay diti Sweden do jam ko iso do min susuvap mitinimungan i na po nga mi bonto iti Germany om nagi Ivory Coast do jam kaapat do min susuvab da tadaw suvab om sutanan itinimungan i pihavanan miyampay diti Ecuador om nagi diti Curacao do jam ko vahu do nung suvab om nagi ida tinimungan F na po nga pihavanan miyampay diti Pogun Tunisia om nagi Pogun Japan iti do jam ko pudong duvo do nga daw do tadaw suvab iti iti na po nga muntok tadaw suvab kaya to pinay om muntok tadaw bayan na po nga kiva apat nagi pihavanan suguto ako pihavanan di jam ko iso do misusuvab om navi no pihavanan miyampay diti USA om nagi Australia om nahantoy do Pogun USA iti do duvo gul om aw na ko husi o Australia om itinimungan si Scotland miyampay Morocco babay na diti mamaso no do mi bontoh tiko mi havan siya diti Pogun Scotland om Morocco om nakapaghu om Morocco diti miyampay do iso gul om aw po na ko husi o Scotland om itinimungan si na po nga Brazil om Haiti iti do ikot po jam ka vahu tong pan minute do nga suvab tadaw bay na diti o kita toko live tayo miti hombus masa diti RTM click om nagi itinimungan di Turkiye om nagi Paraguay do ikot po jam ko padamiso do nga suvab miti na ovokon ko payhan ko kumay diti pihavanan mimbul sa savan vinon FIFA duvong ay buduvong panamanam tapin na ikaw om ngaw diazu kapayhan mega diti na tikit ta daw gisam na opupusan iti pihavanan teko piboyan no mimbul sasavan vinon FIFA duvong ay bu duvong panamanaw tumiyang bos ako dedok sa himbahan no bos kadazan paintanto na po da kakal po toko da mamalamay diti talaw ka matan to pinay ko om atumbasan so da kiva po da kampung tayo kiva kinoy sunan da kakal po manandak diti kalamansan da kamatan om pa yung tatu na po da kakal po tako da kongo da hozo da kamatan gisom da bayno diti hozo mata di Timothy Edward Molitam pisompuvan maza kalamansan kamatan sutanon hozo mata di Nicolette and Gatrin Tojimo kamatan po pisompu om nagi hozo mata di Ursula Peter Lidadun petuangisan id uvang pinampang.

Oh, Mingkano, Tepenengkong Ngavi, Hozo Mandadi, Ursula, Peter, Lidadun, Petuong, Isan, It, Uvang, Pinampang. Oh, Minukong Bintokow, The Jam, Kotu, Dumong Panamano, Minute, Do, Dong Suva, Update, Pogun, Betokow. Om Katuhadan Insan, Pokuma, Savevi, Topinay, Tambahut, Di Ma, Maso, Makinungaw, Diti, Kasahimban, Do, Bos, Kadazan, Dait, Numbok, Nopo, Do, Makinungaw, Do, Kasahimban, Do, Dotokow, Do, Dong Suva, Biti, It, Damin, Potoy, Teko, It, Kadait, Potoy, Do, Babay, No, Mama sa do menonsong do topo podi ngamay gedi ho hobi no kusok kuma sa vivi tambahu tapi nai di mama sa do mungkin ngau day da kantin vahu vahu manggis papar di ti ketawadan do temui ma do popau ni di ti kusaimban do bos kadazan do tikit tadau oh ma hansan do avasi ngavi o kopenaiman do day nombor nopo. Ako tau husan dari da radio Sizam ngopo dom 2.2 FM teko masa di RTM click teko inko napo olahan nga video zuh do makin ngau di ti kesehimban do bos kadazan om date nombo ko napo om tabi pi babasan ketahuan om kopi vosian do nung suva bincan po kumade dia zuh sa VIV ketahuan tapi naik. Om penghui do ongo tako iti babazan do o ikot pa jam ko 2 tong per minute id number do ongo tako iti babazan pihi hoso masada it Facebook tayko id WhatsApp diti ongo tako babazan iti do tikit tanaw ko onom iti katimpun do jam ko 2 tong per minute do nung suvab gisom jam ko fahu tong per minute do nung suvab. Om namati na kinangot ako iti hoso matadi Matilda Mojiun Agung Agung Kuyu kaditi. Oh, mahansan do. Oh, his nga bikin abo. Dia so do. Minakin ng auditi. Hozo. No hood. Matak talaw. Bye na auditi.

Ya, tapi nang ngopi udah banyak jam ko tu tong pada 2 menit do nunggu sub update. Pogo na tokau. Itimpu diti petimpu na untuk kau itu babazan do. Makin ngau do hozo ngavi do pihi ngavi manta diti tambahu teko tapi nai di nako sivat do pinupa buzu do hozo ngavi deho. Do pakiu nizan deho ngavi diti. Ma kinaman ko do popauhud om nagi popau ni iti hozo ngavi pihi ngavi dezu. Do san jam iti tapnai ko ketimpun do bayno diti ko tu jam ko tu tong pan minit gisom jam ko vahu tong pan minit do dong suvam om hansan do pain tone da nangavi ato ta topinai tambahut di minomihi do hozo om tak dati di topinai ti ko tambahut di au osivatan do popau ni do hozo ngavi pihi ngavi dia zutu ogumu iti hozo do otai mo da gai do tikid minggu di ti tapi nai ko om nombo na po i osivatan do osivatan na gai do popau ni om kosahimbau dai da kosahimban da tokau kia ma kada ko kaku kuvai tapi nai ko dong au ko ni hozo do pokiu ni zan yezu kinaman wago do minggu tiso tuong ngau takau iti babazan do tikid tadau ko na miti ketimpun do jam ko tu tahung 4 minit gisom jam ka vahu tahung 4 minit do dong asuvam amai da au au bat timpuh tapi nai ko kinanga takau iti hozo do kapaguhu mantar diti babazan do pihi hozo masa di Facebook om nagi WhatsApp diti hozo manta di gaman duak hozo manta di Madius Joponi i oitan do gaman duak iti tapi nai ko ama hozo na paditinga Pinokiano di tapi nai Flora Kunus omsu tonon hozo manta di Johannes Mansatil Iziel Songhun Tondu huhu mozo Pinokiano pa nagi di Johannes Mansatil iti nagi hozo manta di Elizabeth Meiji inak hangadan Pinokiano di Clarence Wong kanong kinangataw iti tahu hozo pihi manta di tapi nai tambahut dari da kusaimban da bos kadazaan.

Ya, temen-temen yang ngabing kano nongo tako tohu hozo no minanimpun diti ababazan makin ngaw do pihi hozo mata di Facebook om lagi WhatsApp diti hozo mata di Madius Joponi gaman duak hozo mata di Johannes Mansatil Iziau Senghun Tondu Humozo om lagi hozo mata di Elizabeth Meji Ina Kahangadan. Om dabay no jam ko 2:48 daw nung suvap day po gun na to ko. Om paguhi din ako tawadan kuma sa revi tambahut di au opu putu da papabuso da pason nga video di ti mazaday da Facebook da Sabah VFM. Om oiton ko na pangavitingan nga video suki ato pinay. Nagyan ako sa di Lucia Monduk, Pladius Binsuan Palad, Clay Ignatius, Julita Margaret Maureen Kinjau, Michelle Wong, Mel Andu, Josie Mindong, Maria Juhan, Zandi Dolores Asing, dahiti nagi it Facebook, om nagi day TikTok nga mamaso nagi it Zandi Dolores do Mintong. Tawadan kumanda diyo, Zandi Dolores, dahiti na it Pogun do Australia, Hansan da Avavasi, Kosovo da Tavan, dahiti na babay na diti Zandi Dolores. Om kumanda di Dionysia Fancy, Kopi Vosian, Vitalis Balok, Andong Junis Lime, Irene B. Mijil, Imeri Chua, Jamara Asmat, Jennifer Mangka Koisun, Angelica Ojik, Dennis Nicholas Yang, Imelcio Mizol, Mizol Andang Lobinjang, Ipol Eric, Florita Losobom Laurentius, Omi Sabin Kanggut, dari di Facebook, dari Sabah VFM, Kopi Vosian, dari Azu, kuma toin sanan di Azu. Oh, makotohodan ko ma do sakodo nga video zo to au opu putu do papabuzo do pason do tikit tadaw. Om kumata ko diti hozo do sumusu titi tapenay ko hozo man tadi Marta Ginun vos nu dumadang dait matoku. Ma hozo na paliti nga pinakyano man tadi Aries masa diti TikTok do Sabah VFM su tonon hozo man tadi Evelyn Abin Mondom do topinay Pinocchio Nizan di Floreta Kinajil om nagi hozo man tadi Rayon Sitim Bandaron Bunga Tohumis Pinocchio Nizan di Shelly Malantiu om Hansan do painto na nga tapi na ido makin ngaw di hozo do pinhi nga video zu om Hansan do ohis nga biginavo do makin ngaw di ti babazan pihi hozo mazadit Facebook om WhatsApp.

0: Ikosahiban, Boss Kadazan, Sabah VFM, Noikot Pinasi, Osuaw Tumaymoy Mo.
1: Tumihang bus ako, dahil ako sa imban, do Boss Kadazan, pinay ko, dabay na jam ko, vahu, duwa minit daw, nung sumablet, pagunot ako, o makakalto ko po daw, da, ababazan, makinang ulit, pihi, hozo, masay, dahil Facebook, WhatsApp, dahil TikTok, dahil ko, it ka pa balance social, do Sabah VFM, ingko na po alahan nga videos, do po pabuzo, do hozo, nga vira ka, nangan nga videos, kinaman na gaya do po pohud om nagi po pony day da ko sa himban do Boss Kadazan diti om paghuy da omo tako iti hozaw da sumusu titi tapanay ko om may ko po poy hango deso o kapayhan diti kakamay da ko suva tavan mantok tadaw bay na diti kaduva ngopot do vuhan ko onom tadaw ko onom tadaw bay no nung suvap na po tapanay ko nga umasam itpipi o kinay zonon hohobi na ko sa it uvang soki diti kanigi dai da minsa sadap masam yang pai do gonit om tinggod it kogumuan do kinai sunan it pogun na takaw sabah om nang sadap na po nga inkanigi masam yang pai do gonit om tinggod it pipio kinai sunan it pogun na takaw ho ho bina kaza it uvang sakit kontap hinasu to siba na po mutak tarau bai na dititap na ko nga duvang pa nam tahu darja celsius om gontob hinasu